0: Asa for me ba. Aka bo se fie julie. Me se me ba nka. Ba me awu su. Me se adru su. Afi we de ba to ba de ka. E wo Jesus di. Amen. Amen. Amen. Ka kuma to ya me Jesus. O bo ni awu ba. Afi we de adru su. Afi we de ba wu ba. Ba ma ta fu ile ni ewu. Pega ba ma hale awu ba. Pega ba ma sara awu ba. Ka kuma to ya. Afi we de adru su. Hallelujah. Hallelujah.
1: I drew this world. I ran here.

Mate. Tajo ama wakuma. Eni ni mesensuo. Yesi se woni chani kwenye ni asubie. Eno ni veka uo. Asiwe ya dumo. Enyawani suo nyansafo. Suro nyamine jani free money huwate.

me. Ah, na kame me dia na me ya yi ayi rabo abusiafo akana waho owahuma na na chichiri me na suwa ne.